Alright mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat and welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. On air na po tayo mga kapatid. Ayan, nakikita nyo naman, on air na. At syempre ngayon po ay ibagdiriwang na

natin ang Linggo ng Musikang Pilipino. Ang oras po natin ay 11 minutes after 11 a.m. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating magiging very special guest ngayong araw na ito. At tayo po ay magse-celebrate ng Linggo ng Musikang Pilipino. Pero bago po yan, mga kapatid, marapatin niyo pong basahin ko muna ang ating salita hango sa Biblia, ang ating mangangaral 12:1-2. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lambungan ng makapal na at madilim na ulap. Yan po ang ating salita hango sa Biblia at a friendly reminder po para sa inyong lahat. Mga kaibigan, ngayon po ay Sunday. Pwede po tayong magsimba. Dapat po ay nagsisimba tayo sa pagiging responsible na Kristiyano. Magpasalamat po tayo. Ipagbunyi natin ang mga pagpapala. At higit sa lahat, siyempre, humingi po tayo ng patawad sa ating mga kasalanan. Diyan po ang ating spiritual na kalinisan at kalusugan. Diyan po natin matatamo sa ating mga panalangin at paglapit sa ating Panginoon Diyos. At kung kayo ay mahihiling, kayo po ay mananalangin, isipin po natin na matatanggap po natin yan dahil sa ating pananampalataya. In the meantime, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik.

0: at Rollimi, the best lechon in town.
1: Rollimi, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechon Pinoy. Ang 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rollimi, naglilingkod sa Filipino community.
2: Alright mga kaibigan, ang oras natin ay 25 minutes after 11 a.m. At nandito na tayo sa tanungan portion para sa SSS. At again, ngayon po ay linggo ng musikang Pilipino at narinig nyo naman sa ating mga unang mga awitin na pinatugtog po natin ngayong doon sa opening, mga Pilipino po yun, Tagalog po yun. So, yan po ang ating celebration ngayong araw na ito. So, tatanungin naman natin ngayon si Miss Beautiful, si Miss Benice Songkaya. So, pakilala ka muna, Madam, pakilala ka muna.
3: Magandang umaga, Pilet. Ako po si Benice Songkaya ng Social Security System.
2: Social Security System. Saan matatagpuan
3: ang Social Security System po ay nasa Philippine Consulate General in Calgary, dito po sa downtown.
2: Sa downtown. At anong oras kayo nagbubukas at open, anong oras kayo nagsasara?
3: Open po kami from 9 a.m. to 4 p.m.
2: So, sa ngayon, Denise, matagal ka na bang natatrabaho sa SSS so far?
3: Sa SSS, yes, 9 years na po. Pero dito sa Calgary, 1 year mahigit na po akong nandito.
2: Oh, 1 year ka nang mahigit. Yes. Okay, so, kasi di ka namin nakikita dun eh. One year ka na. So, 2025 ka nagsimula. Yes. Kailan?
3: March 2025 po nung dumating ako dito.
2: So, gusto mo bang patugtugin natin ang interview sa'yo nung nakaraan na tayo ay nagkaroon ng session dun? Gusto mo?
3: During with Commissioner Pargenas.
2: Of course. Yes,
3: sure. Oh,
2: okay. So, at ito, pakinggan muna natin bago natin tanungin. Napakaraming tanong ang ating very special guest.
4: Consulate office para sa ating information session ng Social Security System. Kasama po natin ang isa sa mga opisyales ng SSS. Magpakilala po kayo.
5: Good afternoon, everyone. Ako po si Vinny Songkaya, representative ng SSS Calgary, dito po sa Philippine Consulate General.
4: Okay, so mga kababayan, si anong pangalan mo ulit?
5: Si Binis
4: po ang isa sa mga opisyales ng SSS dito. Siya po yung representative kung kayo po ay may tatanungin. Now,

0: katanungan ko, bakit kayo nag-isip ng isang gantong information session?
1: One of the reasons po kung bakit continuous po kaming nagpo-provide ng webinar sessions and information sessions like this is para po ng information sa ating mga kababayan dito po sa Alberta and Saskatchewan para malaman po nila yung kanilang mga benepisyo na pwedeng makuha sa SSS. Kumbaga, hindi lamang po retirement ang pwedeng makuha nilang benepisyo sa SSS. Marami pa po.
0: So, talaga napakahalaga ng SSS para sa ating bayan at para sa ating pag-individual na Pilipino. At ito pa, siyempre, yung iba na naririto sa Binist, yung iba na naririto sa Canada ay interesado pa rin na magkaroon ng contribution. Ano ang dapat nilang gawin?
1: Para po sa mga kababayan natin na may previous na contribution sa SSS, miyembro na po ng SSS, mayroon na pong SSS number, maaari nyo pa rin pong i-continue ang inyong SSS contributions kahit nasaan po kayo sa mundo. Dito po sa Alberta and Saskatchewan, meron po tayong mga collecting partners na tumatanggap po ng SSS contributions. So, by paying your SSS contributions, automatically reactivated na po ang inyong membership.
0: So, nakausap natin si Commissioner Padiernos at sinabi niya yung tungkol sa pagiging protektado ang pera nila. So, pakiulit lang natin dahil siyempre yung mga tao magko-contribute, diba? O siyempre, gusto nila malaman saan ba mapupunta to at paano ba magiging safe ang pera ko. Kaparang lahat naman, ganun ang iniisip. So, ano masasabi mo ron?
1: So, tama po yung sinabi ni Com na ang atin pong contributions, yan po ay safe at sigurado po. Ibig pong sabihin, ang atin pong mga SSS contributions na ibinabayad ay naka-invest po sa mga safe na agencies. At yan po ay pinapangalagaan ng ating mga empleyado, ng ating mga commissioners, ng ating presidente at lahat po ng official ng SSS.
0: So ano yung bagong programa ng SSS na dapat malaman nila?
1: Okay po. Isa po sa mga bagong programa ng SSS, dito po kasi sa Alberta and Saskatchewan, marami tayong SSS pensioner. So magandang balita po, ibig sabihin marami talaga ang nagko-contribute sa SSS. And isa po sa pinakamagandang program natin is yung tinatawag natin na ACOP compliance through facial authentication or liveness check. Yung ACOP po kasi natin, usually ginagawa yan ng personal appearance. Ang ACOP po ay kailangan para hindi maputol ang pension ng ating mga member. Pero ngayon po, isang click lang po doon sa website ng SSS, itatapat lang po nila ang face nila, ilalagay ang SSS number, automatic nakakomply na po sila doon sa ACOP natin na tinatawag. So it's just a few clicks lang po. So isa po siya sa program ng SSS.
0: Okay, so meron ka pa bang gustong sabihin sa pag-uusap na ito sa hindi natin na issue?
1: Mm-hmm. Okay po. So, para po sa lahat ng mga members na gusto pong mag-reactivate ng kanilang SSS, maaari po kayong makipag-ugnayan dito sa SSS Calgary. Ang email address po namin ay calgary@sss.gov.ph. Again, calgary@sss.gov.ph. So, for any concerns and inquiries, email nyo lang po kami and for sure, sasagutin po namin ang lahat ng inyong katanungan.
0: Okay. Alright, makababayan yan po si Denise ng ating SSS at for more information, punta kayo sa kanilang website. May website?
1: Yes. Meron po tayong website, sss.gov.ph. Para naman po sa mas straightforward na information, meron po tayong website, calgarypcg.ca. Makikita nyo po sa under ng other services, meron pong social security system doon. Ulitin ko lang po ang website po, calgarypcg.ca.
0: Okay, maraming salamat. Papasalamat ako kay Christine, yung nakakausap ko, at saka kay Marvelous. Maraming salamat. Marvelous, halika rito. Dito ka. Hello ka sa lahat ng ating miyembro.
2: Hello po sa lahat ng mga members ng SSS po dito po sa Alberta and Saskatchewan. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Alright, yan po si Marvelous at saka si Christy, si Denise. At ito pa rin po si Juan Manila ng ating Pinoy TV Special. Dahil sa Pinoy TV Special, say natural. Hey, mga kaibigan, balik tayo dito sa ating Radio Pinoy.

0: 94.7 FM, ang Radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 31 minutes after 11 a.m. So kasama namin ang napakagandang dilag dito sa akin likuran, mga kaibigan. Siya po ay aawit ng awiting salamat sa pakikiisa sa pagdiriwang namin sa aming linggo ng musikang Pilipino. So kumuha po tayo ng mga magagaling ng mga awit upang sabihin sa ating mga listeners na tayo po ay mga Pilipino at ngayon ay linggo ng musikang Pilipino. Okay, introduce yourself, ano, Miss Saab.
1: Hello everyone, my name is Saab Leon Serena and I'm 11 years old. And I'm going into grade 7. I enjoy singing and dancing, and I love performing whenever I have the chance. I consider myself a cheerful and confident person, and I'm grateful to have these talents that allow me to express myself and entertain others.
0: All right. Siya po ay kakanta na, mga kaibigan. Pinamagatang salamat. Pakinggan natin si Saab.
2: Cover speech.

0: paparinig natin ang isa pang awitin niya, ha? So, salamat sa'yo, Miss Ab. Tawagin
1: thanks
0: ko ulit
1: watching.
0: Si, ano, si Miss
1: like appreciated.
0: Beautiful. Alright. Ayun. Lumapit na talaga. Lumapit. Lumapit na talaga. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Alright. So, mga kaibigan, ito na ang ating katanungan para sa SSS. At kung gusto niyo pong magtanong din, mga kaibigan, pwede po kayo magtanong dito sa ating telepono, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Nagpapasalamat ako kay Mr. Alan Torres sa kanyang pagtulong sa atin dito sa ating pagsiseta. At saka mamaya, pakinggan natin, ha? Pakinggan natin si Mr. Alan Torres. At ang tatay ni ano, anong pangalan ng tatay ni Saab?
1: Joel.
0: Joel, pare, kumusta ka na? Mga kaibigan, ito na ang ating question para sa ating very special guest dito, si Venice Songkaya. Kathleen Venice Songkaya. So ito po yung first question natin. So kapag ba naging Canadian citizen, halimbawa, ang isang SSS member, mm-hmm, pwede pa rin bang makapag-contribute sa SSS, or paano at magkano ang magiging monthly contribution niya?
2: Yes po. Thank you sa tanong, sir. Kasi mahalagang malaman ng mga kababayan natin dito sa Alberta and Saskatchewan na ang kanilang membership po sa SSS ay hindi natatapos kung sila man po ay naging Canadian citizen na naging permanent resident na doon sa kanilang mga host country.
0: Yes.
2: So, ibig pong sabihin, pwede pa rin pong ituloy ang kanilang membership or ang kanilang paghuhulog sa SSS, mm-hmm, regardless po of their status dito sa Canada. So, para po makapag-reactivate sila ng membership, kailangan lang po na magbayad sila ng kanilang contributions. Ang current rate po natin is per month, 1,200 pesos.
0: Ayun.
2: And maximum amount po is 5,250 pesos. So yan po ang kanilang pwedeng ihulog kada buwan. And sa mga lugar naman po kung saan pwedeng magbayad, meron po tayong mga collecting partners dito sa Alberta and Saskatchewan. Pwede po kayong mag-check doon sa aming official Facebook account. Nandoon po nakalagay lahat ng listahan kung saan po kayo pwedeng magbayad ng SSS contributions. And if you opt to pay online po, meron din po tayong mga partners online na tumatanggap ng contributions payment po. So, yun, as easy as that po, walang kailangang any papers to reactivate. You just need to pay your contributions po. Ang pwede na lang pong bayaran ngayon is yung year 2026. So, kung halimbawa po, ako ay SSS member na ang last contribution ko po ay, let's say, 2024. At gusto ko pong bayaran yung 2025. Hindi na po yun pwede. Ang pwede na lang pong bayaran is yung current year. So this 2026, yung January to December po, pwede siyang bayaran up to December 31, 2026 po. So kung may mga members po tayo na gustong mag-reactivate ngayon at gusto pang bayaran yung January to July 2026, pwede pa po siyang bayaran.
0: Ayun. So, bali, saan siya magbabayad? Di ba, may opisina kayo dito.
2: Mm-hmm.
0: So, kailangan pa bang mag-apply at bago magbayad, or meron ba ritong kumbaga parang test or qualification para kasali pa rin sila kahit SSS member?

0: Kahit Canadian citizen sila?
1: Wala na po. Wala
0: walang qualification,
1: wala
0: ha?
1: Wala po any documents na kailangan para i-reactivate po yung membership. Ang kailangan lang po, alam nila yung SSS number nila, alam na nila kung magkano yung gusto nilang ihulog per month, and then bayaran na po yun dun sa ating mga collecting partner. Automatic reactivated na po yung kanilang SSS membership.
0: But,
1: ngayon po,
0: go ahead.
1: Kung hindi po nila alam yung kanilang SSS number, let's say nakalimutan na.
0: Oo,
1: kasi matagal na.
0: Yes.
1: Pwede po silang mag-email sa amin para ma-verify po namin, ma-check po yung kanilang previous records. Hindi po sila kukuha ng panibagong SSS number. Kasi sabi nga po, yung ating SSS membership, yan po ay lifetime. So kung meron kang SSS number na previously issued po sa inyo, tapos hindi lang nahulugan, then after a few years, gusto nyo ulit hulugan, yung number na yun po ulit yung gagamitin nyo, i-reactivate lang po siya.
0: Gano'ng katagal naman ang pag-reactivate, ano, Venice?
1: Within the day po. Kung halimbawa
0: ba, talaga?
1: Po, minsan po, real time siya. Kung halimbawa po, binayaran ko yung contribution ko ngayong 2026, after a few minutes, posted na po agad yun sa kanyang SSS account. And automatic po, reactivated na po yung kanyang SSS membership.
0: Oh, hindi. Kasi ano eh, yung iba rito na naging citizen na, merong mga age na limited, di ba? So, anong age lang ang pwedeng, ano, anong age lang ang pwedeng mag-contribute ulit?
1: Mm-hmm. So, kung kayo po ay SSS member na before, meron ng contributions.
0: Yes.
1: Tapos, gusto nyo lang siyang i-reactivate, wala pong edad yon.
0: Ah, walang edad?
1: Wala siyang limit. Okay. Halimbawa ako, 69 years old na ako. Then, naisip ko, ay, may SSS pala ako sa Pilipinas before. Then, na-verify ko, meron akong contributions. May 80 contributions ako doon. Itutuloy ko siya. Pag nakumpleto ko yung certain months na kailangan para makakwalify ako for the pension, doon pa lang ako, halimbawa, makumpleto ko siya ng 74 years old ako.
0: Yes.
1: So 74 years old pa lang ako, mag-i-start mag-pension. So wala pong limit yon, wala pong age limit. Ang meron lang pong age limit is yung kung first time kang kukuha ng SSS number. So kung first time pong kukuha ng SSS number, dapat po hindi pa 60 years old ang isang applying po.
0: Tama. Mm. So, dapat mas below ang age doon, ganun
1: yes,
0: ba?
1: Yes, dapat before 60 years old, nakakuha na ng SSS number.
0: Ayun, okay, you're right. Mamaya yes. Po, magbabalik tayo, tatanungin naman natin kung ano-ano ang mga benefits sa pagiging SSS member. Kasi, siyempre, gusto nila malaman, ano? Kung ano ang mga benefits pagka miyembro ka na ng SSS. Mm-hmm. Dahil, contribution, parati ka nagbibigay ng contribution pero hindi mo alam kung anong nangyayari at meron ba kayong mga programa or na ibibigay na for public sa ating ano, kunwari may mga crisis na nangyayari, meron bang mga na ibibigay ang SSS?
1: Yes, meron po tayong mga programa.
0: O sige, mamaya natin. Mamaya natin itatanong yan. In the meantime, pupunta po tayo sa isa pa ring mga awit natin para sa Linggo ng Musikang Pilipino.
2: Naghahanap ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa'yo wala sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
3: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
4: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
5: Forex Alberta. They process returning residence container.

0: Okay, mga kaibigan, napakaganda nga ang sabihin. Mamaya po ay pakinggan pa rin natin ang kanilang panghuling ano performance. At dito na, ayan, bumalik na ulit si Miss Denise. Hindi ko makita yung aking ano, hindi ko makita yung aking nawawala. Pero anyway, ito, balik tayo dito. Nawawala ang aking what do you call this? Ang oras natin mga kaibigan ay alas 5 minutes before 12 p.m. At ito na ang ating katanungan for the last no, actually we have 3 more questions. Pero ito muna ang kanyang kasunod na katanungan. Ano-ano daw ang mga benefits sa pagiging SSS member, Miss Denise? Mm-hmm.
1: So, magandang tanong kung ano, kasi kanina ang tanong, paano mag-reactivate, paano maghulog. Siyempre, naghuhulog tayo para magkaroon ng benefits. So, ano-ano po ba yung mga benefits na yon? Ang SSS po ay may 7 major benefits. 7 po. So, isa po sa mga, una po, meron tayong sickness, maternity, disability, unemployment benefit, death, funeral, and yung last po is retirement benefit. So, yung pong 7 benefits na yan, hindi lang po yan limited sa ating mga members na nasa Pilipinas. Yan po ay makukuha or qualify din po yung ating mga member na nandito sa abroad doon sa mga benepisyo na yon. So, hindi porket nasa ibang bansa na po, hindi na po qualify doon sa mga benefits na yon. So, lahat po yung binanggit ko na 7 major benefits, yan po ang ibinibigay ng SSS para sa kanyang mga, para sa aming mga miyembro.
0: Ayun. So, ito bang mga makukuhang benefits na to ay papaano ini-apply? Papaano makukuha?
1: Mm-hmm. So, dun po sa mga short-term benefits like sickness, maternity, funeral, unemployment benefit,
0: yes, lahat
1: po ng application na yan ay through online lang. Online filing lang po. Actually, yun pong 7 benefits, pwede yung i-file online. Pero case-to-case basis po. Ang kailangan lang po ng member is gumawa or mag-create ng online account with SSS para maka-file ng mga ganitong benefits. And at the same time po, kapag ka kasi register ang isang member or meron siyang account sa SSS, mas mabilis po niyang makikita yung kanyang contributions at yung kanyang iba pang records sa kanyang My SSS account. So,

0: I just want to give emphasis po na isa po sa talagang benefits na ibinibigay ng SSS na nilulook forward naman po talaga ng milyong-milyong Pilipino, milyong-milyong membro ng SSS is yung ating retirement benefit. So, ang retirement benefit po, retirement pension, ay ibinibigay po sa isang membro na nakakumpleto ng 10 taong contributions or 10 taong paghuhulog sa SSS. So kung ang isang member po ay hindi nakakomplete ng 120 months or 10 years of contributions with SSS, ang matatanggap lang po niya ay lump sum benefit. So yung lump sum benefit po, it is just a one-time payment. Kumbaga, kung magkano lang yung hinulog mo plus its corresponding interest. Yun lang po yung ibibigay natin kay member. Kaya we do encourage our members po na to contribute with their SSS, na ipagpatuloy ang kanilang SSS membership. Dahil ang kailangan lang po to qualify for the retirement benefit is 10 years. At yung sinasabi po na 10 years na yon, hindi kailangan na dire-diretso na naghulog ka ng 10 years.
1: Yun. So, but, ang question ko, di ba makakakuha ka ng benefits, ano? Mm-hmm. Ang ito ba ay in terms of peso o in terms of siyempre in terms of peso, tapos iba, ililipat na lang sa Canadian, ganun ba?
0: So, yung atin pong mga benefits, lahat po yan ay dinidisburse sa Philippine Bank account ng isang member. At ang kagandahan naman po dito, dito sa Canada, meron tayong mga bangko kung saan pwede silang mag-open ng kanilang mga bank account. Meron tayong PNB and BDO po available, lalo na po dito sa Alberta and Saskatchewan.
1: Yun. So, makukuha naman nila kaagad yun. Yung benepisyo pagka ini-apply.
0: Yes po.
1: Ayun. Alright. So, napakaganda at napakaganda sa ating pakikinig, ano? Dahil itong mga benefits na to, siyempre, after din yung mga nagko-contribute, di ba? So, paano makakwalify sa retirement benefits? Pero bago yan, hindi mo na masasagot yan dahil ano na yun, alas 12 na. We still have one more minute para maging alas 12. So mga kaibigan, ating telepono 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Batiin muna natin yung ating mga listeners dito. Hello, Violeta Banatia, magandang umaga sa iyo. Hello to Canada, Roniel Navarro. And hello to Efren Cristobal from the Philippines. Good job, Saab. Ayun. At sabi ni Violeta, hello Efren Cristobal and family. And hello to Alan Torres and family.
2: Hello
1: to Daisy Perez. Magandang umaga sa'yo, Daisy Perez.
0: Hello, Philippine Consulate.
1: Philippine Consulate. Sana, Daisy, nandito ka rin. No? Kaya nabigyan ka namin ng link para nakakasama ka rin. Natatanong namin, tiga saan ba si Daisy? Nasa Calgary ba siya?
0: Apo.
1: Okay. Para ang layo ng tingin mo, ha? Okay. So, ito naman. Hello to Nenay De Jesus. Hello. Have a great week ahead. Ang sabi ni Nenay. At good day, Calgary. Sabi naman ni Tito Joey Calvelo. At magandang umaga. Good Sunday morning from Vic Ruth Bascones. And ang gagaling ng mga singers. Maraming salamat, Violeta Barnatia. Hello to Tito Jose Calvelo and family. 67 live viewers. Wow, ayos ah. Tuos ka na ba? Tapos ka na ba? Hindi pa tapos. Pa-shout out kay Alan Kukuru-Kuku. Okay. So, ito pa, ganda ng damit mo, brother. Oh, ganda raw. Pinoy na Pinoy. So, ito naman. Maret Castillo Sokia. Wow, ganda mo, Binis. Congrats.
3: Ay,
0: wow, salamat okay, po. Maraming salamat po sa panalo.
1: Lalo na sa personal, si Binis. Alright. So, magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalaala. Station ID muna. Dito pa rin po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Pagkatapos po nito ay gabay na salita ni Pastor Amor.
4: The time is 12 p.m.
5: Nakakahata ka na ng two-bedroom trailer pataas.

0: sa kanilang asawang babae. Ito ang pangpitong kautosan. Ensure that other men do not enjoy your wife in public places. Ito po ang sabi ng Biblia dito. Drink water from your own well. Share your love only with your wife. Why spill the water of your spring in public, having sex with just anyone? Ano ang sinasabi ng Biblia dito? Ang sinasabi ng Biblia ito. Kailangan pag-utusan ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae na maging ika nga modest ang kanyang pananamit. Hindi po nakalabas ang pusod o expose ika nga ang mga bagay sa katawan. Madaming mga nangyayaring sexual temptation dahil madaming mga asawang babae na ika nga flirtatious ang kanilang mga kilos o kanilang pananamit. Huwag ganun. Responsibilidad ang asawang lalaki ang pagsabihan ang kanilang mga asawa tungkol dito. Pangwalong kautusan sa asawang lalaki ay ito, do not be captivated by other women. Ito po ang sabi ng Biblia, why be captivated my son with an immoral woman or embrace the breast of an adulterous woman? Pagka ang asawang lalaki ay nagsimulang tumingin sa ibang babae at ang akala niya ay mas maganda ang mga ito kaysa sa kanyang asawa, nagsisimula ito ng isang bagay na magbubunga na hindi maganda sa kanilang relasyon. Nawawala na ang interes ng asawang lalaki sa asawang babae at dito ahantong ang pagtatalo at problema sa kanilang relasyon. Tandaan natin, kailangan ang asawang babae ang siya lamang ang pinakamaganda sa inyong buhay at wala ng iba. Pangsiyam na kautusan na ito, praise your wife. Ito po ang sabi ng Biblia. Your children stand in blessing. Her husband praise her. There are many virtuous and capable women in the world, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty does not last, but a woman who fears the Lord will be greatly praised. Reward her for all she has done. Let her deeds publicly declare her praise. Ano ang sinasabi dito? Mga asawang lalaki, sabihin ninyo sa inyong mga asawa na sila ang pinakamaganda sa buhay ninyo. Sila ay pinaka-special sa buhay ninyo. Sabihin ninyo na sila ang pinakamahigit sa sinuman sa buhay ninyo. At ito ay kailangan gamitin ninyong palagi ng buong puso at pagmamahal. Pagpalain po kayo ng Panginoong Hesus. Kung kayo po ay may katanungan, tumawag lang po kayo 590-8445 o 606-1115 o sumulat Pastor Amor Piruba, Faith Builder International Church, 252 Saddlecrest Boulevard, Northeast Calgary, T3J5L6 o sumulat sa email address na ito, amorruba@telos.net. Inaanyayan ko pong lahat na dumalo sa aming worship service 10:30 ng umaga tuwing Linggo sa Saddle Ridge Community Hall, 80 Avenue, corner 44 Street, Northeast.
1: Alright, bago po tayo magpatugtog mga kaibigan, ito ang ating salita hango sa Biblia, ang mga ngaral 12:1-2. Alalahanin ang lumikha sa'yo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lambungan ng makapal at madilim na ulap. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At pakinggan naman natin ang isang awitin, Diyos ay Pag-ibig ni Rico J. Puno.

0: Maganda daw ang damit ni Anan.
1: Ah, maganda daw ang damit eh. Siguro, pinahiram yata. Pinahiram ba?
0: Okay. Okay, at sabi naman ni Maret Soria, wow, ang ganda mo, Binis. Congrats. Yan, oo.
1: Dapat
0: lalo
1: yung
0: na sa personal na. At saka, ay, so, kay Ray Caparino and company, no? Thank you for coming, Ray, and see you at the Philippine Calgary Summer Festival.
1: Pagka may time daw, kakanta rin si Ray. At kaduet niya si Tita Loli. Tita Loli, oh. At,
0: okay,
1: hindi, o kumbaga, magti-triplet ni Joel.
0: Yes, okay. Maraming salamat, Tito Juan Manila, yes. Opo.
1: Maraming salamat sa pagtawag mo at ito na yung 64 live viewers. Ayun, siguro pwede na nating pakantahin si Mr. Alan Torres. Pero bago yan, bago siya kumanta, tatanungin muna ulit natin. Yung ano ba huling katanungan ko sa iyo? Benefit pagiging SSS may. Ah, hindi, tapos na to, no? Nasagot mo na to. So ngayon, paano makakwalify sa retirement benefits?
2: So ayan po, in connection po doon sa in continuation po doon sa ating sagot kanina para makwalify ang isang member sa retirement benefit, una po syempre kailangan ng isang member ay mayroong 10 years of contribution.
1: 10 years.
2: Or okay. 120 months. So, paano po ba nila malalaman kung sila po ba ay qualify na pag sila ay nag-reach ng 60 years old? Pwede silang mag-verify sa aming opisina sa SSS Calgary or pwede po kayong gumawa ng My SSS account kung saan makikita nyo po doon ang inyong records and ang inyong total number of contributions. Ngayon po, kung halimbawa na nakita nyo doon na hindi pa kayo nakakakumpleto ng 10 years of contributions, you still have the time to make payments po and contribute until such time that you reach 120 months of contributions. But hindi po tayo titigil sa contributions until 120 months lang dahil ang aim po kasi natin is mapataas yung ating benefits na matatanggap na pagka po tayo ay nag-senior na, nag-60 years old. So kung halimbawa po ang isang member ay let's say 47 years old na siya and then nakakumpleto na po siya ng 10 years of contributions. Ang tanong po kung maghuhulog pa ba sila or hindi na? Ang sagot po, kailangan pa rin po nilang maghulog until mag-60 years old sila.
1: Ayun.
2: Para mas mataas po yung benepisyo na matanggap nila. Although, qualified na po sila. Whatever happened, pagdating ng 60 years old, qualified na sila kasi may 120 months na sila. The difference is that kung itutuloy mo siya until mag-60 years old ka, mas malaki yung benepisyo na matatanggap mo.
1: Ayun. Ayos. Okay. Meron pa tayong dalawang katanungan. Hindi, isa na lang. Pero mamaya po, babalik tayo dyan. In the meantime, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. Maraming salamat, Benis. Miss Benis yung kaya ng ating SSS. Dito po yan sa Calgary. At mamaya, meron pa tayong isang katanungan. In the meantime, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. Tapos, maririnig na natin si Mr. Alan Torres. Maraming salamat.
3: MTG Healthcare Academy Campus Virtual. From computer labs, practice labs, we make sure that your experience with us is the best you can be. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.
4: Dito po sa Country House Toyota, meron po tayong mga kababayan na handang tumulong po.
5: Pre-owned or brand new na sasakyan, makakatulong po kami sa inyo.
6: Kami po ang pinakamalaking inventory sa Calgary, Alberta.
4: Hanapin nyo lang po kami.
6: Pinoy Connection at 403-290-1111. Country Hills Toyota, driven to be different.
7: At 4Gens Manila Logistics, unlock the ultimate travel experience with a reliable airport pickup and customizable tours to Lake Louise, Banff, Moraine Lake, Yoho, Kootenay, and beyond. For more information and booking, call 587-719-3700 or 4GensLogistics.com.
8: Buy a house or sell your house faster and more money. Call Amar Codeil, who can also speak Tagalog, a professional real estate associate, a $1 million club member, a well-experienced realtor. Call your friend.

0: Sir Rolimi, the best electron in town.
1: Rolimi, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin, at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolimi, naglilingkod sa Filipino community.
2: Balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Papasalamat muna ako sa isa pa rin naming tagapagtangkilik. Yan po ay, again, sa South Point Toyota. At ito naman ay sa, hindi, kay Alex Taylaran, yung South Point. Yung isa naman ay sa Country Hills Toyota. Di bale, mamaya po, babalikan natin yan. In the meantime, ito po muna si Mr. Alan Torres. Mr. Alan Torres, go ahead. Go ahead, sir. Okay.
3: Okay. Ayun. Okay. Lakas na konti natin yung ating...
2: Pakilala ka muna, Dre. Pakilala.
3: Ayun. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tanghali. Ito po ang inyong kabanding, Alan Cocoy Torres. Ang Radio Pinoy 94.7 FM. Ang paboritong istasyon ng mga Pilipino tuwing Linggo. At syempre, iniimbitahan po namin kayo sa August 8 and 9 sa Prairie Winds Park dyan sa May Macknight para po sa event na Philippine Calgary Summer Festival 2026. Andyan po kami. Abangan niyo po kami. Shout out pala sa Walmart Boys. Yun. Saka doon sa banda ko. Para po sa inyo lahat, para sa pagdiriwang ng linggo ng musikang Pilipino.

oras natin, mga kaibigan, ay 34 minutes after 12 p.m. At kung gusto niyo po tumawag sa amin, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. At ito na, pare, sige, try natin. Technical difficulties. Ito muna yung ating isa pa rin sa atin sa mga mahal na sponsors.

0: Meron pong mensahe ang ating Philippine Consulate para dito po sa ating Linggo ng Musikang Pilipino. Ayan, ibabahagi po ni Miss Benis Sungkaya. At binabati ko si ano, si Deputy Consul General Bigbig Dimagiba at saka si Consul General Emma Sarne. Mm-hmm. Okay, go ahead.
1: So again, maraming salamat po sa pakikiisa sa amin dito sa Linggo ng Musikang Pilipino 2026. Mm-hmm. So, ang Linggo ng Musikang Pilipino 2026 po is an annual observance every last week of July, which underscores the importance of fostering among Filipinos a deeper appreciation, respect, and enduring pride in the country's rich musical and cultural heritage, while advancing the promotion, preservation, and wider appreciation of original Filipino Music or OPM. Kaya maraming salamat po kay Casey, kay Sab, at kay Sir Alan sa pakikiisa sa amin in celebration, in celebrating the Linggo ng Musikang Pilipino 2026. And salamat po sa Philippine Consulate General in Calgary, headed by Consul General Emma Sarne, for sharing this annual observation dito po sa Radyo Pinoy.
0: Alright. Okay, so balik tayo mga kapatid dito sa ating talakayan tungkol sa SSS. So ito na ano, ito na po yung ating last question. Kapag namatay, tapos na nga no, di ba Ray? Pag namatay, di tapos na, di ba? Pero meron pang kasunod pala to. Kapag namatay ang retiree member, kanino mapupunta ang pension niya?
1: Okay, so magandang tanong po ano, kasi akala ng mga miyembro na tumitigil po ang pagbibigay ng benepisyo ng SSS dun sa member, which is hindi po, kasi ito po ay extended sa kanilang mga beneficiary or sa kanilang pamilya. So dun po sa tanong na kung kanino mapupunta ang retirement benefit,
0: yes,
1: or retirement pension ng isang miyembro kapag siya ay namatay na, doon po sa kanyang legal spouse. So kung wala naman pong legal spouse ang isang miyembro, mapupunta po siya doon sa kanyang mga legal beneficiaries.
0: Mm-hmm.
1: So hindi po mapuputol na kapag namatay po ang isang member, wala na, totally tapos na po ang ating benefits. Yun po yung tinatawag natin na death benefit pension, na kung saan ang isang member kapag namatay, ang kanyang mga beneficiary ay makakatanggap din po ng pension. So kung halimbawa ako po, retiree pensioner ako, tapos namatay po ako, meron akong legal spouse, yung pension na tinatanggap ko po ngayon, kung magkano po yung amount na yon, wala pong bawas, ililipat po yan doon sa aking legal spouse. Kung wala naman pong legal spouse, doon po ibibigay yung lump sum benefits sa mga legal beneficiaries po ng SSS.
0: Okay. Yes. Maliwanag. At meron ka pa bang babanggitin aside dito sa ating napag-usapan na hindi ko na itanong sa iyo?
1: Mm-hmm.
0: Yeah, go ahead. Meron ba meron ka bang additional?
1: Gusto ko lang pong i-share na yung aming mga contact information, ang SSS Calgary po, pwede niyong ma-reach through email or through cellphone na may number na 368-338-1171, at ang amin pong email address is calgary@sss.gov.ph. At kung gusto nyo pong malaman pa ang ibang mga benepisyo, programs, and services ng SSS, pwede po kayong mag-visit sa aming official website, sss.gov.ph.
0: Ayun.
1: So, para po sa mga members na gusto pong mag-reactivate ng kanilang membership at malaman ang kanilang mga benepisyo sa pagiging isang member ng SSS, maaari po kayong mag-email sa amin or tumawag sa amin para po sa mas marami pang information. Salamat po.
0: Okay, mga kaibigan, kayo pa rin pinakikinig sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Tatawagin natin yung ating dalawang singers, si Casey at saka si Saab. Casey and Saab? Ayun, alright. So, ayan mga kaibigan, sila po ay aawit again ng awiting Pilipino. At ito po ay, bago natin simulan, tatanong muna natin ang kanilang mga pangalan kung bakit ganon. Si Saab muna, dito ko muna, Saab, bakit Saab ang pangalan mo? Saan kinuha yung pangalan mo?
2: My dad chose my name from his boss, a Arabic boss from Dubai.

0: Ah, from Dubai. Kaya pala parang ano, no? Parang Arabo, no? Parang Arabo. Si Casey naman. Casey, saan kinuha yung pangalan mo?
1: My mom named me Christina Cassandra because back then her favorite like person, like celebrity was Christina Cassandra Conception.
0: Kaon na. Okay. Alright. So, eto na, ha? Kayo ba ay, ano, lalakasan ba? Pakilakasan mo. So, ito po mga kaibigan, mahina daw yung ano, siyempre, live tayo, parating live tayo. Maraming salamat kay Mr. Alan Torres. Casey, so would you like to greet anybody, Casey?
1: Hi, everyone.
0: Ha? What? Hi, everyone? Nanay mo, batiin mo nanay mo.
1: Hi, Mom, thank you for giving me this opportunity as Tito Ray.
0: Ayan, yun pala, nabati mo pala Tito Ray. At saka, ang tatay mo, batiin mo rin tatay mo.
1: Oh, yeah, my dad.
0: Walang mga pangalan nanay at tatay mo, no? Pero okay na yan, okay na. Alright, so maraming salamat po sa mga parents ni Saab at saka ni, ano, ni Casey sa pagdating nila rito at kay Mr. Ray Caparino, kay Joel at saka kay Tita Loli. Loli ba? Tama ba? Okay. Alright, eto na mga kaibigan, ang kanilang awitin para sa inyong lahat. Ang oras natin, 50 minutes after 12 p.m.

0: Okay, mga kababayan, yan po si Saab and Casey. Thank you very much for that beautiful performance. At balik tayo kay Mr. Alan Torres. Kay Mr. Alan Torres naman. Mr. Alan Torres, tayo po ay 5 minutes na lang. Kaya kailangan makakanta ka
1: lang.
0: 5 minutes na lang, pare. 5 minutes na lang. At matindi yung pagkakaano. Puro pag-ibig yun eh. Talagang napakaganda lang awitin nila. So eto na. Go ahead, sir. Again, ang ating Philippine Calgary Summer Festival, ha, huwag niyong kalimutan, ito po ay sa August 8 and 9. At dito po yan sa Prairie Winds Park. This will be the sixth Philippine Calgary Summer Festival.

0: Thank you.
1: Adios. Okay. All right, mga kaibigan. Balik po tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ito pa rin po si JM as in One Manila. Nagpupugay po sa inyo lahat. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog. At huwag po natin kalimutang